Ego na mahi unia ni tāna waga ni mitai na mahi a existing benefits mana ki se te gata ho. Ego tāna ma job security. Ego mina gotaka ki koe hei taho tse gato skin. Ego ni taka na ui dita ko i gate tawa ni tain. Ego mina ya ki tūki mamana te taki paka miskago ego ito. Kūpeo ma ego ma saska tono ti mao tume saka na mahi unia ni. Ego hei ego I mao tume doa si nao tse gota te mami doa to skin. Ego ki ka gintau ki si dihti nani mi ego tans te tise spade hua ni gota. Ki gout ni nani ma choosecupy.sk.ca.